Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.